yon na chede da kulu non sini sobo hen. Dokun chede do jogbe se sini sobo hen. Seni hen dokun chi kakaka nun weyi wan. Lubo nun bewa golo godo. Nambi yo bada ken weche do sekbo ni nan mi. Seni sok bada ken weche nun mi. Bonu mambulu bada we nun do nan koye mi. Bada yon we nan yon yi unan biyo.

Ngombo yembe ngandende. Ngombo yembe ngandende. Anda kombo iyo navuye. Kandi niyo navutse. Anda kombo yerubanza. Abagomba kumubaza. Anda babaye gitata. Aho nyene tinya kuguma. Anda mwemere imbaka nyumva. Aho nyene ngo yamba bye. Aira bakaba kumubangwa. Aira mbahambiri ngege. Aira kura nakizigenzaga.